0: Chega Danpa.
1: Kay bigan inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Dilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10 hanggang alas 10:40 ng umaga at maraming salamat po sa iyong pakikinig.